everyone in Taya, get us kino. Ano tsewa, tumato na ano. Pwede sintok tasok na ako makantik. Tumaki, tamago ma, kagi pinakatamagaw ya. Pwes, nistok tamog. Nanas ko mo igogogi kay sino wag. Ito, hapeg ego. Understanding.

Will Smith mo ni si kasum o magapiks ko yan. E ko hinok tinanas kong tagok tahtogi o magataw e ko magkanga mo ya. Tane ke tinanas ko mo yan. E wik ko e kaganaw e tamah ko maninan nehi aw itikyo. E intos ka ma nehi aw ngamon kaya san ngamon. E wakah kiyom ay sino nehi aw sino mo'y takiho ni tato ma o ni hiyaon. O magaan ka mo ya, pichet kseno o kong tao mamsina, mistema o himya. Epse, o higaan ka mo ya, katit mo'y nina ng gamon na na. Ego hoke ka na ni ganya katama chiko gan ngawihaw. Walter Lightning, sika so gani ganya katama. Ego, Cecil Potts, aste. Percy Potts, siga so Snee Potts, nuiting amunganan. Sykes Yellowbird, Ben Cutknife, Clayton Potts, Morris Rabbit, Martin Lightning, Jr., Jimmy Small, eba Mel Benson. Mel Benson, ewa o ga tapas na ha kuma. Kani hi was ne ga te ko mota ho maga tau e ki. Ekse, tre maga, sa we ingo e ki, ma mo tau e ma. Ekse, eis na nas kumo ane.